Christian Osodo. Ejo mo no wa si se o ka se wo yo gidi ni a ana wo yo Christian ni abobra pa. Na emfata wo din. Si o ka se wo yo Christian ni a abobra pa emfata wo din wa. Si o ka se wo yo Christian ni a

0: afutu sem no ewo ho anyema num bi wo ho no mo a se oba edidi be ma e ma be ma jedum ah na so ye waria ni yetu fo ma kom ni uku ma kom ni na ma kom ni na ho kra na mo ni me gisi pa na wo ho sa na nyema num bi so ho a oba ma didi oba oba ni jedum kra
1: sompa fm
0: ana ho konta ana ebeyi enema num bi a ema aware te be ma ni susi wei eh nyaza de ma me ba ye ni yi se de o ma me ba be ye ni ye me kra je hokra na me me kokra hokra de ma te egu be bi kra
1: 3.1
0: number 1 me ka kuratwe na kuratwe na ewumu mienu kuratwe hunu kuratwe hunu oh omo kuratwe hunu sa oba atwe kura eye jeni upa no a ya na ne nkumafo ne ne nsinum nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura wi ya waye yi ba chenzin ya nkrofo nyina didi mu emma na kwa kura nemom eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya na ne nkumafo ne ne nsinum dwa oh ade
1: yap
0: yap yap pass message kura de ninu apa ade na okra so udi oho wo sa kura twen hunu emma be ma aye asetna ti be mani su se wei wo kire mu ba bi osa atichina on fano no
1: sompa fm
0: ha gene okay number 2 me ba wajuma meba wajuma me me se meba wajuma meba mo panyi no ho ei agradi azar me kai ama ni si agradi din to kwa baro ah
2: me wo kan ya mbere mo se mbere me wo se bi atwa meba o bi di bu asa meba
0: ye meba wajuma meba wajuma panyi no ho na

0: afedia sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy papa papa papa papa. Edino ko papa papa papa.
1: Die waguo no eno na utwa sompa sompa sompa. Sompa sompa sompa. Sompa sompa.
0: Abibi sexe rural bank ba eje krom ta no duma se on be kasa chire akua foro ko on be fa so anya bosiade atre wonnyuma mu na omo e ko mfo nyina so so ye kentai na na omo ti o kasa chire bi na sabre bank manager oba e no me jidi se no fi invest ya ba foro abrantie tiatia bi na o kasa na maame ba ko bi sam se na bank manager no one de he na so one o kasa maame o se ah na na na furu nsun ah abu Ah, sa na tetena atona nanu tirimu. Omunim se djuma panyini bia, ese ne furu sona se maami wo nya ni di. Sompa fe no free university aba. Ah, we di na furu ba yekese. Awusia fo ene so ye wasam emamon. Ene ena obi frem na woka sem sem rante hene. Sompa FM ne TV no. Se eya nyum na mutwa kama ka se ahete pa pa pa pa. Modia mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte ene ye sovi. Sompa na hete very well. I hit it, pop, pop, pop.